ngesandla umthele ngenyongo vele ngihambe nawe ngibambe ngesandla umthele ngenyongo vele ngihambe nawe

0: ulusicele ngosi shange bathi molo mina ngibonela yena udali nenza isiqiniseko sokuthi ngibingelelela kuyena phambi kwakhe uPito uthi eGoli khona la kumsakaze wakhe uthanda kakhulu cause iFM olumaphiko phiko lihamba phambili isikhathi sakho njengamanje 17 minutes past 3 o'clock ikoze kusikamla mnguneliswa kamhlongo ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ungalele njengoba uqwashile yini neqwashisile awulele ngani kodwa ke mhlawumbe umbuze efune engabe ngiyawubuza ulombuzo othi olele yena ulaleleni ngoba phela seku 3 o'clock isikhathi sami nawe manje olele kubela vuke akavuke akavuswe ke kodwa ke ngizwe ku WhatsApp ukuthi awulele ngani njengalesikhathi nje noma ngalesi sikhathi yile kwenza ukuthi ungalali yebo
1: manje mani Ngihlezi nawe tanama ngilele ngilalele wena uyalazi ukudaba ukuthi ha umuntu usaba isikhofu
0: nazo
1: into elale emini ibheke ebusuku sekwaba segazini nje ukuhlala nokhosi Ngihlezi nawe nje ududu lo mamkhisi wazi undegaklofu enkanyisini kodwa namhlanje ngilakwaza ekhaya lami la ngigxoba khona u-5 nami da
0: Tako mamdudu siyabonga ukucheck iregister amadala bthonga athe namhlanje so check iregister one by one
2: bona manjomani
0: yebo
2: ngihleli nawe ngilele zolamulwa yilelo hora mathando mafuleka mlaba edanha

0: Big Zulu, umshwe ba team tulise kumsakazo Khozi FM. Ingoma emnandi kakhulu esiletha ku 26 minutes past 3 o'clock uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje. Ngikwamukele kuhleli koze kusigama lami kuneliswa kaMhlongo ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ungalele nje awulele ngani yini le kwenza ukuthi uqwashe ngalesi sikhathi lesi. Ngithe ungakwazi ukuthi ungishaye ucingo ku 086000 2437 086000 2437. Ithini into yakho njengoba ungalele nje Khozi FM, sawubona.
1: Hola, bonakala.
0: Yebo, ninjani?
1: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila nami. Sikuphi, sikhuluma nobani, ithini?
1: Sabelo ngabaphile kimi lapha manje kwaSinye njoma.
0: Yebo, Sabelo.
1: Hayi, angilele lokhu nje ngiqeda ukulalela uClarissa. Ngisengizindela wena, ngihleli nawe nje, nawe ngiyakwethemba futhi kuzophela uhlelo.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu bhuti wami, angithathe umunye Khozi FM, sawubona.
2: Manje man.
0: Yebo, unjani?
2: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
2: Ya, khuma nomsindo kakhuluma la emakhosini.
0: Yebo ba.
2: Yazi into engingalali manje manje yini. Sengithe ngiyavuka nje, manje ngithatha ucingo lwami, hayi bo. Kune message lapha sekukhona into esithe ikhala katsha lapha ku-account number yami.
0: Kamnandi.
2: Eyi, manje yazi nje akusalaleki.
0: Akusalaleki.
2: Kufanele ngibuye nje kuseni ngihambe ngekuxobheni ke ngiyoyitotosa.
0: Nazo.
2: Kumnandi-ke, kumnandi-ke nokuzala kusenesikhathi nje umfana wami omdala osebenzayo le eGoli usethe nje awusalukasami awubambi la.
0: Dawu, siyabonga kakhulu kumfana, bangithembe ukuthi uzoyitotosa kamnandi namhlanje.
2: Okokuqala nje kuyitotosa kwami nje. Okokuqala nje ngesaluni, ngifune ngesaluni, ngiyotreat inwele zami, ngoba ngine-afro, ngiyitreat-e mbini ngalapho kayi sengiyohlala-ke.
0: Nazo-ke.
2: Sengiyoyitotosa-ke endaweni ethizeni.
0: Ya, no, siyabonga kakhulu, bakuthemba ukuthi usuku lakho luzohamba kahle.
2: Hayi, luhamba kahle manje, buza kumina.
0: Alright, nibe right ke ma. Ngiyayithanda into nje. Yabo le, yiyo le ngiyithanda. Ngithatha obunye Khozi FM, sawubona.
3: Banjo bani?
0: Yebo, unjani?
3: Ngiyaphila, kunjani dadewethu?
0: Ngiyaphila nami.
3: Ah, sohambe waze wafika eMnambithi eMatiwane Scope isigulu eMatiwane Scope.
0: Yebo, eMnambithi.
3: Ah, usabelwa kacele wemanjomani. Ah, uyazi nawe thina singamaphuma singena singamahlala egijima singamaphanta semarenki enkwethu thina sihlala kuphasi kosile emarenki. Hayi, isikhathi sokulala sikho dadewethu. Ngiphuma nje kulokhu njani manje sengena wena manje ngihamba nje nebhandi.
0: Siloke nazo-ke.
3: Umshawushile dadewethu, ngisemnambithi ematelescope dako dadewethu.
0: Dako bhuti wami, Khozi FM, sawubona.
4: Oh, Mamshongo.
0: Yebo, njani?
4: Hawu, sikhona. Hashtag, hawu, madoda, uyakubona ile voice.
0: Nazo, ithini into, sikuphi nobani?
4: Ithini into, umthokolo wangqoba phansi emakhabeleni ebuba, hayi sisonke nje, ukuthi umuntu uyavuka-ke, eyi, namanje,
0: uyaphi mthoko?
4: Thank you, Mamshongo.
0: Uyaphi mthoko njengoba uvuka?
4: Inyangene umlungu ungibizeli uthe night target kuyubi Mamshongo.
0: Hayi, kodwa uma siyirithile ke leyo target leyo uyazi ukuthi kuzoba mnandi.
4: Taki Mamshongo.
0: Akuthatheke obunye okugcina Khozi FM, sawubona.
5: Ubona Mamshongo.
0: Yebo, unjani?
5: Siyaphila sisu njani?
0: Hayi, siyaphila nathi.
5: Njengamanje manje usesikhothi emthizi.
0: Yebo, esikhothi.
5: Uhleli noNgubani.
0: Yebo.
5: Manje manje njengoba ngithule nje ngilalela iredio bekusuke ebusuku ngo-12 kuze kube yimanje. Hayi, uKhozi silithanda kakhulu manje.
0: Ah, siyabonga kakhulu baba.
5: Yabona lesikhothi uKhozi sililalela kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi noDuma ulalele le mangweni nosibusiswa kaNgubani ulalele le ntaba mhlophe uKhozi siyalithanda manje manje.
0: Siyabonga kakhulu baba, niqhubeke nisithande uKhozi nathi siyanthatha.
5: Jati manje manje.
0: Siyabonga kakhulu isikhatsi sakho njengamanje. 31 minutes past 3 o'clock bengishilo ukuthi khona le ndaba lekuthiwe yababili engifuna ukuyingena mina njengomuntu wesithathu ngifuna sidingide sikhulume ngayo. Ngikhuluma ngayiphi indaba? Ngikhuluma ngendaba yomshado. Ngifuna singene kuyona. Sidingide kungekudala. Bamba uWhatsApp wami, bamba inamba yami, ngizocela uvo lwakho. Mhlawumbe ngayo leyo ndaba yomshado noma ngenye indawo, noma ngenye indaba ngisho kanjalo. WhatsApp wami 0791639874 0791639874 cingo lami 0860002437. So ngakho na leyo ndaba emva kwala.
6: FM, Luhamba Pambili.

0: ovuyonke sontsaka utsubuhlo bunganga kucause FM esikhatsaka 25 to 3 o'clock uhleli konze kuse igama lami kuneliswa kamhlongo ke bengishilo ukuthi ngifuna ekungeneni ekhulumeni ngendaba ekuthiwa indaba yababili owesithatha kayingeni le ndaba leyo umshado and angingeni eyomshado womunye umuntu noma wabanye abantu kodwa ngifuna ukukhuluma ngayo eyomshado yi lento le umuntu abenayo noma isithombe umuntu abenaso somshado ekhula umuntu ekhula angazi noma mina ngedwa kodwa ngiyacabanga ukuthi sibaningi ukuthi umuntu ekhula utshela ngomshado uzwa ngomshado mengabuzo ngomshado especially futhi uma ngabe umuntu wesifazane uzwa ngomshado utshela ngomshado usiyacabanga manje ucabanga usukulakho likhulu ucabanga ingubo ucabanga iringi ucabanga zonke lezo zinto lezi and uyayilangazelela ulangazelela umshado nosuku olukhulu kodwa uma ngabe usukhula khula usukhulisisa ke futhi uyabona ukuthi yabo lento yokulangazelela nokufuna umshado hayi ngoba mhlambe ngicabange indaba yomshado umendo bengicabanga mina indaba yomshado usuku olukhulu kuphela ngoba masuyibukisisa le yomshado nomendo uyabona ukuthi lento ebengicabanga lento ebengilangazelela haye ibengafani nale engathi iyona uma ngabe usungene emshadweni ziningi izinto ezinhle ke ziningi futhi nezinselelo ezikhona emshadweni kodwa ke ngicabanga ukuthi uma ngabe ukhula isithombe oba naso somshado uba nesithombe saloko kuhle kuphela izinselelo zasemshadweni uyibona uma ngabe usuthe ukukhula khula kodwa ke mina uma iminyaka ihamba ngithi ukukhula khula indaba yomshado nento yomshado kumina ngivele ngibone ukuthi ayi engathi lento abantu ababethi iyona nalento abantu ababeyidumisa ngomshado nalento abantu ababeyithanda ngomshado uma mina sengiyibona ngibona futhi nezinye izinto ezenzekayo emshadweni ngibone ngathi haye mhlambe akusiyona lento ebengicabanga ukuthi iyona and lo dumo lolu lomshado angiboni ukuthi udumo lwani ngokwami nangezinto esengiyibonile zenzeka emshadweni ekikubuza ekuwena njengamanje nanamhlanje ukuthi yini into mhlambe eyadunyiswa noma edunyisiwe ethola uduma abantu bayibeka bayiframe bayibeka njengento right enhle kodwa uma ngabe usuyibukisisa lento wena ubona ukuthi nabani mase ngiyibukisisa sengihlolisisa lento hayi udumolo lento angilitholi ukuthi luphumaphi ngoba lento le akusiyona lento abantu abathe iyona angazi noma yangizwa yini mongizwa ngithumela uWhatsApp iyini leyo nto kuwena 0791639874 0791639874 ngifuna ukwazi ukuthi yini ethola udumo abantu abayinikeze futhi udumo kodwa wena uma ngabe usukhula uma ngabe usuyibukisisa futhi uyabona ukuthi hayi ngeke lento le ethola udumo kangaka lento le eyenza ukuthi nokuthi ngampela ngampela nithi bekufanele angiboni mina kahle uma ngabe ufuna ungishaleka ucingo ungangishala ku 086000 2437
1: 086000 2437 Ukhozi breakfast
2: Wemakhosazana
3: Sanibon
1: Siyaphila kakhulu eyinayenzi nda
4: Zulu Queens ubana oqhamuka nje asivumelane mfethu ukuthi hayi Zulu Queens asithathe uba
5: yebo so into enze ukuthi masise studio sasithezi siyibuza waluwe creating i album ukuthi ilimbi igama esingalisebenzisi umthandeni

0: the moon is sweet Sunday morning. Umsakazo Khozi FM 3:43 isikhathi sakho uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje uhleli koze kusigama lam Nguneliso kaMhlongo. Sikhuluma ngezinto ezithole udumo emhlabeni lo mhlaba lo siphila kuona. Uma ngabe ukhulu uyibukisisa futhi lezi zinto lezi ubone ngathi hayi ngeke man. Lento letho ludumo lento le abantu abayibeke ngathi into e right emnandi. Uma ngabe sengikhula sengiyibukisisa ngampela ngampela ayikho mnandi ngaleyo ndlela leyo. Mina ngithe kumina uma ngabe ngikhula ngibona indaba yomshado ngangiyibona ngento engiyifuna ngempela. Uma ngabe sengikhulisisa kahle ngeke ayigasaba ayigeke ngiyasaba ngiyasaba lona usuku lomshado hayi ngiyalifuna. Uyabona ngithi wena ringi, ngithi wena ngubo, ngithi wena zinwele, ngithi wena makeup, ngithi wena keke. Yabo usuku kodwa uma ngabe sikhulunya ngale ndaba yokuthi sesingena emshadweni ayi ngeke ngibone ngathi idunyiswe lento le. Uma ngabe sidunyiswa futhi angiyibonisisi kahle ekukhuleni kwami kakhulukazi ngoba khona izinto ezenziwayo kulesi sikhathi esiphila kusona ezenziwa abantu abasemshadweni. Uma ngiyibukisisa ngisayi ngeke angiboni kahle angizwa kahle. Mina ke ngifuna ukwazi kuwena ukuthi yini wena ocabanga ukuthi ithole udumo. Uma ngabe usuyibukisisa kahle bengafanele mhlawumbe uthole ithole lolo dumo lolo leyo nto leyo eyitholile right. Mhlawumbe ukuthi usuke la eThekwini kwathiwa ayi uma ngabe uya eGoli eGoli kuzobe kuwukuthi hayi ubufike eGoli uyabonisa hale nto yokudumisa iGoli kangaka. Mhlambe akusiyona noma bathe hayi umusuka la eSouth Africa uye eMelika uma ngabe ufike eMelika noma eChina noma kuphi hayi uzoba right uzoba nje uma ngabe ufika eMelika uma ngabe ufika eChina uyabona uthi lenda abantu abangidayisele yona bayidumisa kangaka hayi ngathi akusiyona. Sengikhumbula ekhaya manje abantu bala ababingelelani kangako abantu bala abenza ukuthi nokuthi sengikhumbula ekhaya manje ngikhumbula abantu basekhaya. Noma mhlampe ucabanga ukuthi ukuhlala wedwa abantu bayidumisa lento yokuthi kumele uhlale wedwa uphume ekhaya ube neinto zakho kodwa uma ngabe ubona lento yokuthi uphume ekhaya uthathe into zakho ube neinto zakho uyayibona ukuthi hey idzima lento dzima lento yokuthi uthenga igrosa njalo idzima lento yokuthi uthenga ugesi njalo idzima lento yokuthi ukhokhela amanzi njalo inzima lento inzima inobunzima obunzima nobunzima nomzima. Ngifuna ukwazi kuwena ukuthi yini le ethola udumo kulesikhathi esiphila kusona noma ethola udumo uma ngabe ukhulu ingane uyibuka kodwa uma ngabe usukhulisise kahle wayibona kahle lento ngeso lokukhula nelobudala uyabona ukuthi hhayi akusiyona lento le ababengitshele ngayo akusiyona lento le ababedayise kumina. Ke ngithatha iyncingo Khozi FM sawubona.
1: Boniso.
0: Yebo, njani?
1: Ngiyaphila maMhlongo.
0: Hayi siyaphila.
1: Hayi ngiqale ngizisho nje nami. Ukhuluma noFanta Mthembu lapha nejezi inkosi Camera ngathi uMakhelo nakangozi ingozi.
0: Yebo.
1: Yebo. Hayi cha ngiyasiza isihloko sakho Boniso. Hayi angikushesha ngithi nami nje basangilalele noncanana. Ngithi mina into mina ngangithanda njengokuphuma nje umuzi wabo uyimele yabona njengobaba hayi sasifika ngesikhathi futhi hayi sasifika ngiyasitshela hayi
0: sasifika leso sikhathi sabanjani
1: heyi ngiyabe ngazi ukuthi ngobubaba yonke into mfethu kucela kulanje kuthiwa ukuthi akukho kuphelile yazi nje mfethu koko kuwelayo okuzindaba kufikela kimi ekhaya kuthiwa kufunakala omnye umzakwana ekhaya uphi yabona nje ayi iboniswa inzima konke nje uyabona ikhona lento kuthiwa ihawu umzali ekhaya ihawu seyimina yonke into sokulingwa mina nje kuthiwa kufuna ukubona ukuthi okwenzeni ukuthi sibanibani uma kubikwa phela kukhona izipho kufika ziphume ngelinilanga kuthiwa kutshelwa wena kuthiwa wena endaweni ethize phela funa kana phela isiphi endanethi
0: yonkitishile mahlomba akho
1: yonke into check gaqa yabona nje kufuna kuve ubeke izinto ukuthi awukathi ukuyachakacha uqalwa ngawe uyabona yonke into nje phela ukuqamba amabonisa akho bomzali kunzima
0: no ngikuzwa kahle baba yona lento yobuzali le bayibeke ngathi yinhle kodwa mangabe usuyibukisa kodwa kunobuhle bakhona kodwa
1: hey okunye ke kwangidide ukuthi egoli ekomkade usho nje egoli kuphela amazinyo endolo I mean that's me akunyama kunyama
0: leyo nyama yina uyibone egoli
1: ayi kuthiwa ifosholo laphansi emgodini emayini kuthiwa yini kuphela amazinyo endolo bashiye kanye lezimfonoko zizamafosholo
0: I don't get who's a mama.
2: I'm going to go to the house. Ukuthi uthala wenza ungilayela ngeshoya lokho hey uMhlongo kunzima la emhlabeni
0: yeah
2: yabona uMhlongo uthandweni ayifune kube ngqo mina uMhlongo ngizayela esithenjini
0: ehe ehe
2: isithembu sakuthi namthanda sizwane eh yama uMhlongo ubudoda bakudala noma uMthanda abufani
0: yeah
2: ayathi uMhlongo obaba babekwazi ukubamba omama ngendlela yomba ngayo namhlanje asenze kuloko okwana mhlaye sekufuna imali uthanda namhlanje ufuna imali olwaqala lalibanjwa yebo Mhlongo
0: hay siyezo siyabonga kakhulu kutwami
2: uthi Mhlongo nje ubaba wayekwazi ukuthi umama umdoma ngani manje namhlanje sekufuna ukuthi usebenza apho nani yebo ndomani cha ngumkasi ngomntana ngowahlabisa empanzakazi Dalawe ngumfowatele uyangizwa la kakhona ngiyabonga manje mana ngithethe labanye
0: Siyabonga kakhulu ake ngithathe omunye cause FM sawubona
3: Manje mana
0: Yebo unjani
3: Ngiyaphila sithanda samunjani
0: Ngiyaphila nami
3: Ngiyaphila Hayi manje mana mina nje into engangikhula nje iyidumela angathi balekile nje empilweni yiyo le ndaba yomshado
0: Yeah
3: ukuthi nje mawumuntu esifazane nje ufanele ushade ube nomuzi wakho bla bla bla ngokukhula kwami nje ngokuqaqeka kwengqondo manje bani kabona ukuthi hayi lento akayi ngempilweni yami ngayibothi umshado awubalekile ngaleyo ndlela into ebalekile nje mangisebenza umshado wami nje kube umsebenzi ngibe nemali ngikwazi ukukhulisa kahle abantwana bami ngibatholile ngowaphela siyabathola abantwana singashadile ngabona kubalekile nje ukuthi as long ngisebenza nje ngikwazi ukukhulisa abantwana bami baphile impilo engcono kunale engangiyiphila mina ngowaphela thina sasihamba ngey'nyawo esikoleni uhambe ekuseni udla umcuku ubudla umcuku ungaphathi lutho esikoleni ngabona ma ngikwazi nje ukwazi uy'ngane zami ziphile impilo engcono
0: ya
3: noma ngakuthiwa ngishadile akunankinga hayi kanti ngenhlanhla yami-ke sengimdala ngawuthola umshado kodwa engangingawulindele nje wangase ngiyitshethi hhayi impilo emnandi nje nangale komshado kuyaphileka kumnandi futhi
0: noqinisileimpilo
3: yakho
0: uqinisile ma wami sikhuluma nobani kuphi
3: ududu lo mamhlize ngawazondekaxosenkazini kodwa ndilakwahambe ekhaya lami emanjuba nangilawula khona nami
0: siyabonga kakhulu ukhosi FM isikhathi sakho njengabanje 52:03 ke njengoba isikhathi sinje njengamanje kungekudala emva kwala bengishilo ngathi ngizobathatha uwhatsapp kodwa eyi umuntu ngathi uthi ukushawe isikhathi kancane kumele singene esitikini khona-ke umuntu esinaye lapha esitikini bengishilo ukuthi sinom lingisi uGiven Stearman esobe sikhuluma naye kungekudala ke ngaphambi kokuba sikhulume naye ake dlule ngala

0: Uzexmantu ni Skywander Junior SA bathi wena baba pamgwabo umizi ubethi iyozala nkomoni kumsakazo Khosi FM 21 minutes past 4 o'clock ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kumgqibelo wokugcina nje kwinyanga ka August weekend yokugcina ye winter bakwethu emakwaloku ayisithembe ukuthi kuzoshisa ngoba i weather yala eThekwini ayayayayayay uma ngabe singena ko September kanje kubuye ukuthi ukunetha kancane kodwa ke iweekend yokugcina kwi winter iweekend yokugcina kwinyanga ka August ngifuna ukwazi ukuthi wena njengoba kwi weekend yokugcina ungcinci abaningi kangaka uvuka ubangena kuphi kanjani ngobana ke ngizwe ko WhatsApp ukuthi ithini into
1: Sawubona manjoma.
0: Yebo.
1: Manjoma ngamgabe. Kunjani Ntombi?
0: Siyaphila njani?
1: Khuluma noNkosi Phana Shango odume ngeli ka Chillies ngila eHowe Kelijithoni ngikudonsa ku 92.2. Awe mamhlongo akukho la ngizothi ngiyakhona. Akukho la ngizothi ngiyakhona. Ngizobe ngiyimatasa nje la endlini yami. Ngifaka izivalo. Ngishintshe lesi sidala ngifake esisha. Kona bengithi ngizoba nohambo ngiyedrop noda manje hayi ngcono ngibone ngesonto elizayo. Ngiyabonga uNkosi Phana Shange ngiseya weekend ijitsona.
0: Bonga thina.
2: Angubingelele manje manje. Ubingelele usabelwa kagcile lapha emlambithi eMatoni esigogo kwaVimbukhali isigodi. Hayi tathe wethu sizobangena ngoba sizovuka nje. Siphikele khona eMarinkini phansi koseyile eMatafleni lapha ezizama khona impilo lapha koEling Road. Tathe wethu la ngizama khona impilo ke ngizamela khona abantu abami ngoba hey kuyimpilo enzima tathe wethu umuntu akasebenzi. Uphila ngakho kuphanta tathe wethu. Ayikho into asoyenza. Asiqashwa ndawo umsebenzi yakhe eSouth Africa noma spala abasiqashi. Yikho ukusiza melisho ukuthi mangabe sithola isingo asalala sidlile sibonge sithi amen ayibonge inkosi angibonge manje manje ngisemnambithi majoroscope danke udadewethu
0: no qinisile indlela ekuyiyona yona ukuthi uyibambele nje lapha nalapha ubone ukuthi yini ongayenze yini ongayibamba
3: njomana kamgabu njani kukhuza FM ekuseni hayi ngizipholele nje ngilalela umculo wakho namhlanje ngihlalele nje ngilungisa inyama kahle Zowena namhlanje.
0: Kana
3: ukuthi sizothatha final ngoba siyazi ukuthi masibhekana neSundowns. Maye winile versus Sundowns sokuba bayitile lethu. Singamabhakaneya. Ngisemtubatuba mina igama lami nguSipho Nkosi. Danke kumhlongo njengoba lamgabi.
0: Sipho sengozwa ngawe mina. Ngelandela yona iParis kodwa ukuthi ibhola ngiyalandela lona. Ono uyudaba lolo. Mina mengizwa kuthiwa nje siwinile njenge bhakabhaka. Hawu, kona lokho engifuna ukukuzwa.
4: Ngibingelele mamhlongo.
0: Yebo.
4: Nami ngiyobangena mhla kuphucuzwe maskandi festival hamba nami emlamo mangcobo kwase phela ibirthday yakhe namhlanje uBhova ukhuluma phofu odla masalati le phase tudu mkhomazi kwakhumalo ngiyabonga
0: awu Bhova nathi sobe sikhona siwumsakazo Khosi FM uma ngabe nje ubona nanoma ubani uvusizwe nombona uma fresh noma ubona ukhetha noma nami ungibona udlule lapha kuthina uthi hi
5: sawubona wena elisomhlongo ngoba ngiyabangena nje ngizobe ngikhona la emaqonqo ngumkhongi uyashada engathi ngumkhongela umzingezwa zondi nomabhengu ngibangena khona nje la indawo nasemaqongo kunalowo mshado kanje siyakona nje sovuka nje siyekona ngibonge neliso okhulika nzondi la emaqongo ngithalala nje kumzingezwa zondi nomabhengu
0: halala ngampela halala halala ali twa utheno buta ay ndazo awukosi yami sithemba ukuthi konke kuzohamba kahle
6: Maneli neli njengisise sibonga ukuvuka ngithembe ngiyaphela nani ngiyabingelela nabalaleli mina nje ngizo uma ngivuka ngizosinde kwaqa kwaqa le ndlini bese ngingenela iayiningi mangingenela iayiningi iayini yakhula zinto enzibe ngifuna leyo iayiningi yimfumo emfundile nje isiredi yimfumo yami yesonto kusasa mangivuka nje ngiyalunga ngilungele kwinkonzweni lapha nentuzuma ngikumamthende ngumasithole kwaMhlongo kila wakhe kwamashikabonga
0: yazi mafuthi enye into esizayo ngoku ayi yabo usemncane usakhula wehe oyibuka lento ugogo yini ngoda nkosi yami yini ugogo ayi ni inform yena ngomgqibelo isonto lebe lingesonto ezikhathi ubuye uvuke noma ngithi uvuka ngisho ukuthi ubuye uvuke ugesi ungekho uniform yesonto ayiniwe ubuye benenkinga ke base kunjalo so izinto ekanjalo usumdala ngezinye izinkathi wenzela ukuthi ihlale iready ngoba kuba ready kwayo kwenzela ukuthi noma kungafika noma isiphi isimo uniform yesonto izobe iretire kukho kuzokumisa kokuthi uyesontweni
7: hey mamhlongo
0: yebo
7: ay ay ay hey manjomani uyaphila
0: siyaphila njani
7: taka ma hey inkinga ke lento yokubangena hey ututhuthu yobangena befike bengene wena lapha phambili hayi uvela ubonde hayi ungangenwa madoda tengithi ngizobangena hayi ushumlo kaxabokuke emahlabathini
0: hayi siyabonga bhuti uthi uyabangena kanti bazongena wena ingenangena akathathe iy'ncingo ey'ntathu maseke sithi ngey'godi ngey'godi cause i-FM sawubona yebo unjani
8: Siyaphila sambona.
0: Siyaphila.
8: Namhlanje ngiyokwengena kuntombenhle.
0: Yebo.
8: Ushanten osebenza abathafnet. Uthe uyokwenza impilo ibhedi yakhe ngoba umsomlo uyangena. Ufuna ukuthi ithethe ngomgqibelo.
0: Yeah.
8: Ushanten bayamaza abathafnet. Bese ukuthi kusasa-ke ngoba isonto.
0: Ehhe.
8: Iyalapha-ke kwandaba. Ushona ubaba ubhuti wakhona ubhutibheki okade esebenza ubhutibheki wandaba kade esebenza lapha e-ZJ ngiyakhona uba ngazo sisikhanyisile usisi wakhe ogane kwankosi umandaba lapha emadadeni e-section 5 lapha ngasesibhedlela ushonele uyigudi wakhe manje ngifuna ukuthi ngiyomfikisa yena kusasa noma kanjani kodwa umuntu ozongisiza usimiso wakamathobela ozongithatha ngiqhelezele ngekhona engcwabeni
0: no sithemba ukuthi nizohamba kahle baba
8: ube nosulu silangakhuzwayo mafasha wakhe
0: siyakuthanda ba allright angithathe omunye cause i FM sawona cause i FM alo ayi ngathi ungidukele cause i FM sawona
9: good night
0: ah good evening good morning good
9: afternoon
0: afternoon
9: uyaphila kwethu
0: siyaphila njani
9: Unhlekelele lo uDometho masaka into engenalo uthi into yokusilela ngiyawumada uma uthanda
0: Yebo
9: Uyabona kusasa mina ngiyobangena khona indawo yokuthiwa kusema Romani la ngasekhaya omunye kushadelwa indodana kababa ushoyiswa bathi uphila into zobe shadelwe ganwa futhi uphila nebelinye bathi umakhanda yakhanda noma kanjani eFatima ngizobe ngikhona ngihlekelele ngiyobangena futhi ngiyobangena lokubanga impela phela makuse sekufike mina kuthiwa kufika ukhozi
0: bangeneke siyabonga kakhulu
9: ngiyobaxova papai futhi uphile ngiyabonga
0: siyabonga kusase ukugcina cause iFM sawubona
10: Boni.
0: Yebo, unjani?
10: Phila nganami.
0: Siyaphila nathi. Sikhuluma nobabuphi? Sibuya sibangena phi ke namhlanje?
10: Ukhuluma noPhantom Thembu lapha neJozini uMathewana ngozingozi. Kwasikhemelele phela.
0: Sivuka sibangena phi eJozini?
10: Uyabona ke cha, uyabona ukubangena manje. La engodini yakwaholethi la uthongathi ikhona la hawo mangifuneki nje ngiyakhona noma kuvaliwe kulezi nsuku. Ayi ngiyantanta ngokuthi ngizocela kuphi kuvaliwe mshini. Ngithi lapha ngibangena ke lapha nothongathi e-rank. E-rank yasothongathi.
0: Hawu wanqamuka ulayini. Angithatha ukugcina ngci ngci ngci ukhosi FM sawona
11: Hello
0: Yebo unjani
11: Siyaphila njani
0: Siyaphila nathi
11: Hayi mina nje into engizobe ngiyenza namhlanje ngizobe ngisihlalele nje ngisinela ngoba nje phela umuntu uvuka njalo ekuseni namhlanje nje ngizobe ngibhizi naleli because ulofuna umgqibelo umuntu phela imali khathi usithola mhlakabani bani
0: yayibo le ndaba le inzima kakhulu yokuhlola mhlakabani
11: kodwa sikhali kakhulu-ke ngoba abazothi abanye bekhala thina sobe sihleka
0: malini
11: ayikho ke ngiyabonga nombulelo kwamthembu kodwa ngila ePretoria
0: siyabonga kakhulu nombulelo awe ePretoria nkosi yami iPretoria vela yisekhaya lapha ikhaya lami lesibili ePretoria wahlala kakhulu umuntu ePretoria isikhathi sakho njengamanje 1:41 singena-ke kwingosi yethu enye lapho sithi khona ngey'godi ngey'godi la ngifuna ukwazi khona nje isigodi osithandile isigodi mhlampe osivakashela isigodi ozwe ngaso isigodi owawukhona kusona isigodi owawenza into khona mhlawumbe usebenza khona wawuyo attend umshado khona wawuyo wenza nanoma yini khona wafika khona wabona wabona uzakwazi kwakuhlelana indlela abantu abaphila ngayo ngiyayithanda indlela abantu benza ngayo la ekhaya hayi ngathi yinhle yona ngathi yinhle yona ngifuna ukwazi ukuthi isiphi leso sigodi ufuna nje ukuthi shine kusona isiphi leso sigodi ufuna ukusiqhakambisa 0791639874 0791639874 ngizothatha WhatsApp ke kuphela uma ngabe khona isigodi ke nje ufuna ukuthi shine kusona isigodi ofuna ukusiqhakambisa isigodi nje othi lalela neliswa lalela mina ngafika la uma ngifika la ngavele ngayithanda ngayithanda indlela abenza ngayo ngathanda indlela abaphilisana ngayo ngathanda nje ubuntu bakhona kule ndawo noma khona izinto oyikhona khona la kule ndawo le engiyithandile siphleso sigodi leso ake ngizwe ngaso ku WhatsApp wami.

0: kwetu na usasigine.
1: Usingeni yokusingeni.
2: Kuthoza mfana, kuthoza mfana.

0: ngihambela zonke indawo ngisumlandele
1: thendeni angazi ngubona
2: kasoyi.

0: no ega to chozama. Hasta ngane.
1: Sakazo ukhosi yafama silivala kanjalo kohlelo ke elikaxothoza mfana uzolithola nje futhi ngomgqibelo zayo isikhathi esifana bakushawu 5 kuya ku 6 o'clock. Ngibonga kakhulu ukwazela ukuthi ube nami ke namhlanje mangiphuma mina noma kanjani ke ukhona noma kanjani kuqiniso ekusukela ngawo ke u 6 ekushaya wona ke u 7 o'clock ekunikeza ke ezangempela sonto zona ke izindaba ezisho ukuthi uyahlala ukuthi umsakazo ke nawo ke ukhosi FM kuleli viki leli sithema masiligoqa nje iviki cha ngomhla ka 25 ekwona August 2026 sezindaba ezingekho zindle kakhulu zongidlula ke kwenye ke inqalabutho ke kwezomculo uDolly Parton ehe odlule emhlabeni ngeseleminyaka ewu 8 inkosi yami hey sithi nje abalandeli nabathandi bomculo wakhe ke inkosi yami ngathi ke bangaduduzwe ngasona ngalesi sikhathi ngabese ngithi hayi man uDolly Parton uke wasebenza neinqalabutho zalana ke iningizimu Afrika iLady Smith Black Mambazo cha ngabe ngenza iphutha uma ngiphuma ngayidlala ngalengoma igamuliwa kahlopho mothana ngibizeli the radio DJ

0: Wem doshela la indlini
1: uvela
0: hey
1: wem doshela intombi uvela
0: na
1: wem doshela la indlini
0: womina ngisayalenga ngithi wababo ngiyobona intombi sawazulu mina ngiyobona umashutula
1: ngiyobona umashutula
0: intombi yomzulu
1: ngiyobona umashutula
0: mina ngiyobona umashutula
1: ngiyobona umashutula
0: intombi yomzulu
1: ngiyobona umashutula
0: mina ngiyobona umambo mfu
1: ngiyobona umambo
0: mfu intombi yomzulu
1: ngiyobona umambo
0: mina ngiyobona

ehlanzeni mina lengazalwa khona. Hayi baba kwagiya umasikane umfakazi wandiphezulu entshabeni zasegazini wathi bakho boy. Saza namhlanje bafana bami ngimphethe ngawo shuno maqiniso lona.

0: Sizophiya ngenkolo.
1: Uma uthanda umculo wesintu ogijima negazi.
0: Sizophiya ngenkolo.
1: Hlaba kanye noma kabili sigiye ngengoma ku Khozi FM.
2: Luhamba phambili.

0: izingcingo. Zakhala izingcingo.
1: Ngizokulobola ngamabhafalo, ngizokulobola ngamaelefenti.
2: Kala kata, nkunzi yakushipha madoda, nkunzi mayishifela lo mpokazuma le phansi emsinga emabhovini. Enhlongwane esigodini sasemkhopholo, esanqukanodwe ngumuzi. Hayi, ngithi angibingelele lapho. Bengelele lawo kuwe bhuti, ongisabayo uVusize Langa, ngibingelele kuwe bhuti omdala, ngiyabingelela kakhulu. Ngiphinde ngibingelele lapho kusise uMdonso. Yini abantu yithabeni. Cela nje ningidlalele leyo ngoma, cela nje ningidlalele leyo ngoma eka limit, ithi nje amabhafana. Angazi ke njengoba sasilwa kulobola ngeenkomo nje.
0: Zakhala izingcingo.
3: Sithatha

0: uthando namhlanje. Ngiyabonga kakhulu umsakazi wami, ngajabula bangidlalela ngoku.
1: Zakhala izingcingo.

0: uyabona makusuke kuthi into inhle bafethi ayidingo koniba ayingoni wamuntu ngithandile inkulumo ye please ikhulume kahle please ithi kuphethe ingqamo manje yiba baphethe manje kuphethe ingqamo and ngiyayibona le nto ukuthi u please uyizwe egazini
1: na angisazi ke mina manje
0: uthi kuphethe ingqamo ngempela futhi izwe labo leli siyabonga kakhulu ngempela kusetshenziwe muthi umsebenzi wensizwa muhle kakhulu yabona ke manje siyagijima ngempela siyolanda iintokazi eyitheza hlangana zakhipha ingo icwecwe elineyingoma ezimnandi kakhulu bayibiza ngamaZulu Queens bagijima nofeza laphana sikhuluma ngomahu sikhuluma ngolwandla unkulu iy'ntokazi lezi vele zaduma nje ziqeda kuyikhipha le nto kuvelane
1: wamngizwile ngasho ngathi hayi uyabona lezi ngane lezi mpela ngathi zizaampela manje
0: ya zihlanganise kakhulu i-taste iningi kakhulu ehlanganiswe laphana khona i-taste yey'ngane zoma khona i-taste uyabeza ungathi kusakhonwa nomthandeni kulezi iy'ngoma zabo kumnandi kakhulu into yabo siyababongela kakhulu ngomsebenzi wabo omusha ogijima umhlaba wonke siyababongela esigijime phe kwabo
1: alright msakazi ukhosi FM but ke distance ibanga yeah balizokushiba ngelide nelincane ungakhohlwa uthandazani emva kwazo izindaba sehora leshumi nomuntu msakazi ukhosi FM siyangenbona.

0: usuma tjotjo hey Nkosi yami ukuzama bakwethu yabona mawa ukuthi ke mhlambe uyazama kodwa manje awuboni kahle ukuthi ukuzama kwakho kuphelelaphi siyacela ukuthi ke ubekezele mfowethu ubekezele ngempela ngoba hey uyabona mangabe usuphumelela usubuyela emuva ubheke ukuthi hey ngake ngazama Ey ngibeke kahle bona
1: ngibeke kahle ayibeke asiphela futhi njalo
0: ndawu sengabhala
1: ukuthi mayikade ngihuzuka
0: ekudala ngihuzuka mfowethu ngempela uyabona mfowethu kunomuntu okudala ngempela ehuzuka kudala esebenza kule FM kodwa ungathi imendlela ayinyuki nemali ayinyuki iholo
1: uyabona nje kwamini ngibuyisele emuva lengoma ngicabanga la ngisuka khona nangesikhathi ngisayenza ikahle kahle nami yayingifaka phakathi kulapho ukuthi ungayeki ukuzama ungakaphumeleli njengoba namanje ngisazama nje ngangazi mina ukuthi ngoke kube ne-event engiyibiza ngayo mina kodwa nakho sekukhona manje yini ke lokho kukhomba ukukhula endimeni noma entweni osukuyenza so ungayeki ukuzama njengoba sekukhona uthandazana sama experience wawazi mkhaya
0: ngangazi mkhaya
1: hey ukuthi kuyenzeka yeah
0: kunengoma lapha ke esingathi kuyokhlula amajoda kuyabikwa i-album lena mfowethu ongayichaza uyithini ngempela mangabe usuyibeka nje ebantwini uyabona phela makuthiwa okhlula amajoda kuyabikwa ngempela usuka ngempela usunenkinga ngempela kumele uphumele ngaphandle ukuyibikela insizo osidudle
1: injani phela mfowethu yabona njengalo ngoma mhlawumbe uyabona uyaziswa nje mkhaya ihloko njengoba bengichazile eqaleni ukuthi hey mina ingoma zami ngingayixoxa ayikho ingoma yami engenawo umlando noma ingoma yami engikwazi ukukhuluma ngayo ukuthi ngijazi la kwakwenzeka ukuthi la kwenzeka ukuthi shawa yisi isikhathi kodwa nje yeah njengobuzwa nje ukuthi ukuhlula amadoda kuyabikwa ukuhlula nje amadoda kuyabikwa amase kusehlula amadoda kusuke singaphe ukwenza kusho ukuthi kusuke ngasekwazi ukuthi sokulungiseka kanjani kodwa nje makuthiwa nje ukuhlula amadoda kuyabikwa kusuke sekugcineni
0: intshisekelo nogqozi lokubhala ingoma singathi uthandazani ulicosha kuphi noma ukucosha kuphi
1: kuyisiphiwo mkhaya kuyisiphiwo ngoba kulula futhi yazi ngiyajabula namhlanje bangithole lithu bahlahla awuthi ngibathole nami awuthi ngibathole labo abahlale bethi hey senangoke lo muntu eyisavelela cha ba futhi akukho lapha mina ngihlala khona phansi ngithe ngisawubakhalisa awuthi ngibhala mina mangibhala nje ingoma noma mkhaya uthi ngathi asicula ingoma nje manje uyifake ngizoshintsha ngingene kulento uyayibona so yikho ngithi kuyisiphiwo automatically mina ngengibhala emkhaya ingoma ukuthi uthi ngiyayibhala nje ingoma nje kodwa uthole ukuthi mase ngingena e-studio sengirecord ingithatha yona automatically ingifake lapha kulesi simo lesi uyayibona so yikho ngithi kuyisiphiwo omunye umuntu hey understandeke lento umculo uphiwa mengakwazi ukuthi uphiwa kuyini isiphiwo lento mkhaya uyabo because ningoma enginazi akukho ngempela mina mkhaya umuntu othoza so uma isingibhethele into ngishethe ohweni lami abelu nge ngibasebenza bayazi ukuthi oh iselimvukele idlozi because ngihlala ngedwa
0: mhlawumbe omunye umuntu azayibuza ukuthi njengoba udivela ngayo uyipho isayile usebenza aphi ngempela kanye uthandazani
1: hayi lutho kuyiphatha kahle nje nempilo ke nokuzivocavoca emkhaya njengoba nje nami ngabonela kuwe ngabona ukuthi awu anti yenzeka lento akhole amadoda
0: akhole abantu ababukela
1: kuyo indoda umuntu baye nje ngiyimpela ukuthi ayindoda lela umuntu ungabe uzohamba ecana nje
0: ake sibeke uthandazani manje ke namhlanje today uthandazani namhlanje inhlelo zika thandazani emculweni wakhe khona mthambi singakwazi akubele sikwazi njenga bathandi bomculo kamasikandi
1: yabo kukhona encaba ukuthi mhlambi kwabanye akafinyeleleli uthandazani uqedwe ukhipha ialbum 2 weeks back isihloko esithi ngazalo ngifumbethe okuyi album yenza kahle kakhulu abantu abayithokozele kakhulu nje okuyena umsebenzi wami ukugcina abantu abasafikile kubo so ngiyacela ukuthi kubantu nje abakhona nabalalele bengene lapha ku enkundleni endaweni eyifanele zokudlala umculo bayobheka lapha ialbum kaThandazane isihloko esithi ngazalo ngifumbethe eyenza kahle kakhulu kulezi insuku lesi ngiphinde futhi emkhaya ngedlulele phambili njengoba bengishilo ukuthi uthandazana usenomcimbi obizwa nge summer experience uthandazana summer experience so lo mcimbi ungeyi 5 lapha eCatorias endaweni yasethokoza bayazi ke vele ngihlale ngiwenza nedukusa uyakhula inyaka nonyaka mhlambe nawe uzohamba ngidibane nje ne lineup ikhona sikhona so ungeyi 5 September ngiyacela ukuthi umuntu oseduze nethokoza noma nekahle nje yonke jikelele akasondele ikhona le yanto yasebenza
0: Asenze kanje lebingelela asilanda ingoma sibuye sizovalelisa ensizweni ngazalwa ngifumbethe kusho uthandazani ufaka mncube phansi inkungumathe enkandla sishilo sathi ayiphakama inkungumathe ayiphakama yonke nje inkandla amahlathi amnyama umsakazo ukhosi FM hawu mshisa wonke uphakama kuzizayo asambeni ngazala ngifumbethe umsakazi ukhosi FM sihleli neciko echibeni kwagobe iqolo umsakazi ukhosi
2: echibeni kwagogo neciko

0: Yabingelela la KSG ay ngihleni nawe KSG ngihleni lawe ngavele ke mina ke ma ungizongena wena bhuti omdala hawo ngisuke ngihleli ngikulindile bhuti
1: sizwaza mina sinomela festival manje kwase ngakanye ay ay kudla mix kudla mix kudla mix ngihleli nawe baleka nawe kamnandi danke ba
2: KSG we chillas.

0: Sharon D emsakazweni ukhozi uthi ke angisoze ngakukhohlwa isikhathi ke njengamanje emsuzu amashumi amabili ke nesithupha isele ngaphambi sekubombane ke ihora lokuqala sihamba ke manje siyongena kwingosi la sisho khona sithi ke ikhosomba lamancoko suka siphethe ke osomahlaka lesikhathi siphethe ke abantu abaziwayo ke futhi bayazi yabona namhlanje nje lo bethi kuthi ungene ngevikele edlule nje mnumzane ngiyadideka manje
1: hey kade ngilindile ngithi kodwa ngibiza nini emoyeni sengize ngishawaye lento le ukubona umuxoxela umuntu indaba engakunake lokho ebusy shona le lokho umxoxela indaba lokho ebusy nje shona le shona le labuya khona sezohlala phansi esefuna ukuyizwa kahle indaba usuku usixoxa sakuzamula mayibuza uthi hawo manje ngikuzwile uthi bahamba beyofuna imali yabo bayithola yini imali yabo Usuphendula kanje.
2: Awabona usayithola nje. Asala kanjalo.
1: Hawu. Manje kwagcina kuthulekile njengasenze senzeka ngalutho.
2: Yeah. Agcina kanjalo.
1: Awusana ngiyazi usangibizi ngani Nkosi yami kade ngihleli ngithi Nkosi ngena nini kanti le ngosi yethu.
0: Na usigcinile kwesikhathi, usigcinile kwesikhathi. Kanti manje phela nange evike eledlule wawungenile nje. Shothi kahle kahle ngifuna la kungakhona.
1: Ngafika ngithi wangibalekela.
0: Angibalekela.
1: Ngizela umbhobho kahle kahle. Ave ngiyuthanda i-microphone ave
0: ngiyithanda. Uyayithanda i-microphone. Yeah.
1: Ukubona abafundisi labo abasindisiwe mebenikeza i-microphone ngithiwa akashumayele engalindele.
0: Yeah.
1: Bafike beyithatha i-microphone bese beyicisha bona
0: yeah.
1: ngamasibomu
0: yeah.
1: ngesikhathi eyicisha usacabanga kahle kahle ukuthi uzoshumayela ngani
0: yeah.
1: ebese ecela u-MC ukuthi amnikezenye
0: yeah.
1: yabo ngesikhathi esemnikezenye u-MC usecabangileke ukuthi uzogudla ngani kanjani
0: yeah.
1: bese ethi niyanibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha
0: yeah.
1: ngithe u-MC ni-microphone
0: yeah.
1: kwatholakala ukuthi ishelwe i-fuse sekudla nani ngirapha ngoba empilweni kuyodingeka ukuthi usebenze
0: ya
1: kutholakala ithushelwe ifuse hey empilweni kufanele uhlale uyibheke ukuthi usanayo any fuse
0: yes
1: awubuzi umakhelwane wakho ukuthi usanayo
0: usanayo any fuse usanayo any fuse makhelwane
1: Ngiyabaz.
0: Isevukile njalo icontent entshumayelo khona khona la nge-mic nje.
1: Akuyona content mina ngitshela ngimina ngikhuluma.
0: Cha ngishalo yena kumfundisi phethu usuke sayitholile njalo ngoba usuyengazi usuke bemzumini.
1: Impela kunjalo.
0: Phethu sakubingelela ngiyazi kunomlaleli mhlamba ongasakhumbula ukuthi hayo kambe bekubani uAyanda Mhlekizi lo. Ungakamhlekisi kambe noma
1: no igama lele ngaliqanjwe imali umfanthole.
0: Oh ukuthi umhlekisi.
1: Umhlekisi. Isibongo umtshali.
0: Umtshali.
1: Umtshali.
0: Ayanda Mtshali.
1: Umalume yeah. owangiqambelela ithi Mhlekisi. Umalume wami lo ihlezi kuthiwa siyaxabana la nje.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Umfanthole.
1: Umalume Umfanthole.
0: Yeah.
1: Namanje nje ngihambe sesixabana ngoba ungixoxela into engakazi ngizwe insambatheka.
0: Nibangani?
1: Ufika kumina umuzi wakhe ungezansi kwala ngihlala khona. So ubuye emsebenzini. Ngiyaxaxa ukuthi why ngimbonile edlula endlini yakhe. Waphinde wabuye useza kumina. Usagqoka uniform ngithi hawo. Ngoba usuphuma endlini nje waye ungashintshanga.
0: Yeah.
1: Athi hey angiyazi into esiyenzakala la.
0: Mhm.
1: Ngithi ngifika endlini ngiphuma emsebenzini. Ngithi mangingena nje sangweni.
0: Yeah.
1: Mangithi inhlaka ulaye no okuneka ingubo.
0: Yeah.
1: Hawu, yimina phela lothula ingubo.
0: Hawu.
1: Ufike emzini wakho uyifice uyithola ukuthi ukhona akaza emsebenzini.
0: Kanjani?
1: Angithi uyabona ukuthi nibe sixabanise.
0: Ayikho ngeke.
1: Angithi uyabona ukuthi nibe sixabanise.
0: Yeah.
1: Uthi lo malume oyena olapho othula ingubo. Kunuka nesithulu useyapheke nokupheka. Shuthi lo muntu benosuku lonke. Yena usemsebenzini nje akazi ukuthi akekho emsebenzini usekhaya.
0: Ula.
1: Ngivele ngathi malume uyangiphazamisa ngisandza. Uyangiphazamisa ngisandza awungiye ngalezi zinto.
0: Manje lo olana ke ekhaya. Akaqabani naye ukuthi hayibo wafika manje ngibe ngila ufika kanjani
1: mina ngiyambuza ukuthi njobe ujika ujikelale
0: yeah
1: uthi ubuye emsebenzini ufuna ukuyoqala phansi aphume ngabusha emsebenzini
0: njobe phekile nje la amabhoti uzowashana makusha amabhoti
1: umalume uhleze nezitori uhleze nezitori ezenzima ezenzima abantu ukuthi manje abangikholwa ezinye izinto mayingixoxa ezinye izinto zakhe
0: yeah
1: ngibatshela ukuthi wake sayisathi sihleli nje abo ekhaya siyadliwa uphekiwe la uanti upheke kahle kamnandi siyadla abese adle bese uba ophekela ukudla
0: yeah
1: ey kuthuke wonke umuntu uyaziwa ke mesethele athi ubani ophekela ukudla ayi asho andathe ayi mina bhuti kwenze njani kumbi ukudla athi hayi ukudla kunankinga kumnandi ngiyakuzwa ukuthi kumnandi kodwa ke ubuphekela phansi kwesihlahla yini
0: ngoba
1: kunala magxolo lawa abriani na curry leaves
0: oh la
3: Wahlelela namuhla lwe Powerflex no Master V sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
4: Hawu Master V, ngifuna ukuthila njengokunginika ithuba lokuphefumula kancane. Ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
5: Ah, ikhambi lakho yi Powerflex yakwa Vodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo i contract ama credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
4: Hawu wema.
5: Liza no 40 gig kanye nemzuzu engu 300 yokufona kunoma yipi network. Konke lokhu ngo 299 ngenyanga.
4: Manje ngiyithola phike le nalengaga.
5: Ithola la kwi VodaPay app noma online. Hamba babonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
4: Hey, ngizokwenza njalo.
5: Kunembandela. Further together, Vodacom.

0: mina baba ngathi nje ngitshela ungazisho bengihlushwa lento yedlozi yabo. Ya bengihlushwa lento yedlozi ukuthi mina ngisebenza mhlawumbe ngibe nakho ukucikeka nje yabo, ngicikwe into encane nje yabo. So ngagcina ngumuntu ogcina mhlawumbe kuleyo muntu nje ogcina kuleyo muntu ongakwazi ukuqhubeka nokuthi ngisebenze endaweni eyodwa yabo. Ma ngithi yabo bahlolayo bathi ngazalwa ngibethe beni ngeke ngikwazi ukusebenza, kufanele ngiyisebenze ayibona loo nto.
1: Manje idlozi licikwa yini? Licikwa abantu osebenza nabo?
0: No nje ngiba nenhliziyo encane nje angathi ngingafuni ukuphathwa.
1: Oh.
0: Yabona ngingafuni ukutshelwa nje, vele kube nesitefana nje angathi ngalwa yabo.
1: Oh manje kuyayani wonke umuntu oba nedlozi mhlawumbe kuyake kube kanjalo noma kube ukuthi leli lakho vele nje liyalwa nje?
0: Cha, kushuthi phela indlela mhlawumbe lo muntu owangenayo yabo indlela mhlawumbe
1: ayona
0: angilawulwa ngayo yabo.
1: Ngiyakuzwa,
0: ngiyakuzwa. Nanokuthi mhlawumbe into uma ngizoyenza kufuna ngiqale ngiyicele yabo.
1: Ngithi ngicele kuyosebenza.
0: Yes, manje kushuthi uma ngizovele nje ngenze nje yena uzocikeka-ke loku yena ongiphethe yabo. Kodwa futhi ngihambe ngihamba ngakuzwa ukuthi kudalwa yini, hhayi ngakulungisayo, ngagcina sengiyeka indawo yomsebenzi womlungu ngayisebenza ngayibona loo nto.
1: Kwahamba kahle yini ekuyisebenzeni kwakho? Uyakweseka yini?
0: Hawu, uyangiseka kakhulu ngoba ngacela ngagcina senginamathwasa ngiyisangoma nje ngiyelapha.
1: Yabona-ke ngaze ngamthanda ngoba manje akakulahlanga. Ngeke phela ufike umyekise into ebese futhi ungangeseki.
0: Akangilahlanga, yabona nje kumanjena nje ma ngibonisa abantu abasangeni ngiyamthethisa. Hawu, ngobona abantu sebeshabulayini ngithi ngeke phela ngilambe ngikhona nangekise umsebenzi womlungu.
1: Uthi ningangenzi njalo, ningayiqhathi nesilima. Hayi, simshala ihlombe kodwa hayi. Hayi, yabona ke kule yokuthi akunakekeli ile efuna kanayo.
0: Hhayi, uyanginakekela baba kakhulu.
1: Siyabonga.
0: Hayi, ngumlandeli wakho omkhulu wemyezo.
1: Ah, ngiyabonga.
0: Ngumlandeli wakho omkhulu, ngiyabonga kakhulu baba.
1: Enazonke. Siyabonga. Hey, uyabona ke enye ingxenye le bengaze ngayinaka ukuthi hey, kambe phela abanye abantu banaso lesimo sokuba nabantu abadala. Athi umuntu omdala angifuni laphaya. Iyenzeke impela, yazi nami ngiyayikhumbula ke leyo ke. Yomuntu nje ohlushwa into ekanjalo emsebenzini, umuntu cha isithintana nomsebenzi. Kulungile ke asithola omunye ngala ukhozi sabona? Yebo.
2: Oh. Yazi uthi ngilalele iredio kathi singibambile.
1: Eh hey, hayi usuphakathi sekungawe manje.
2: Hey. Manje ngizamfunda ukuthi ukhulume ngezangoma ebusuku kanjeni.
1: Zinandi zangoma kanti.
2: Hayi, phela shuthi serious.
1: Ya, nawe uyahluleka ukuhlala emsebenzini.
2: Sometimes. Hey, unzima mfethu. Yabona ukho umuntu ongaze ayoguga akakaze aqashe.
1: Hawu, uwe loyo.
2: Ukhona nomunye. Ngoba ngathi uma ngifike emsebenzini kuthi hayi wena kulanda umuntu ongeke qualify kulowo msebenzi ngike kanjalo ungaqashwa. Ukho umuntu okanje kuthi akaze nje qashe nje emhlabeni nje, uyayibona lezi ukuthi inzima kanjani, kodwa uyaphila lo muntu.
1: Awungilinganisela iminyaka yakho ukuthi kuwubani nje manje?
2: Uyabona nje manje 50 manje.
1: Abi,
2: kodwa ungitshela angikaze ngiqale umlungu nje. Umlungu nje ethi ngilezi ethi ngi-permanent lutho luthethe. Ikhonto enjalo yini? Khuluma msakazi ngoba phela mina ngomakhelwane bangozi ngozi.
1: Hayi, akuvamisile impela.
2: Manje-ke kodwa manje ngiyaphila uyabona. Uya futhi njengabo bonke abantu abaphilayo.
1: Kusho ukuthi uyayisebenza-ke wena?
2: Yabona lento okhuluma ngayo inzima. Ikhona umuntu vele obekhuluma nje ubhutile osuka la. Ikhona umuntu okuthi umele nje ukuthi ayisebenzele angabi ngaphansi komuntu noma kwenkampani. Ayisebenzele.

0: Mali Soule bathike mamaka enzo sikathi ke njengamanje mzuzu ishibike nenhlanu esele ngaphambi sekubumbane ke ihora lesibili khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM sahlezi nami uSimthande wakwaMiyeza ohlelweni oluthi ke umlilo weKhozi sikwi ngosi lasisho khona sithi ke ingxoxo yasentathakusa sikhuluma ngesihloko sokuthi yini le edala ukuthi ungakwazi ukuhlala isikhathi eside emsebenzini owodwa uxakwa yini kuyekuthini nje ngempela ngoba bakhona lo nhlobo yabantu omtholayo ukuthi usebenza kancane useshintshile usila usebenza kancane useshintshile usila naye akasakwazi nokuyibala lezi inkampani ukuthi sezaba ngaka inkampani ayisebenzela sikhuluma ngalokho ke mangabuyilo lo hlobo lomuntu awukhulume nathi usitshele ukuthi wena kwenze njani yini idala lokho ukuthi ushintsha shintshe imsebenzi kangaka sithumeleleke I WhatsApp voice note lapha ke kwinombolo ka WhatsApp usitshele ke ngodaba lakho inombolo zisebenzisa ithi ke 0791639874 0791639874 noma ushaye ucingo uthi 086 000 2437 086 000 2437 asambe ke sizwe lapha ke ku WhatsApp silalela ama voice notes kafushane nje
1: hey foka myeza okumanqoba lo lapha ophongola entombane esigodi msasemagiqweni ngilapha ezulu keGoli engathi ukhuluma ngami ke lapho ngathi usho mina impela lapho ngoba umsebenzi indawo yokuqasha ayi ngiyagcocoma ayi kancane mina kokwami sizathu ke emkhakheni lo ebengisebenza la kuwona vele ukugcocoma ikona okukhulisayo nangokwemali ngoba uma bengithatha endaweni sinegotiate isarali phezu kwale ebekade ngiyihola la ngisuke ngisuka khona bese mhlawumbe baya-eda-ke ngiphinde futhi uma sengibona ukuthi eyi ngathi akusabhalanseki kahle ngiphinde futhi nakwenye indawo bafike ba-check-e ukuthi buhola malini le baphinde ba-ede kanjalo nendawo yokuhlala loko ngigcogcoma-ke ngigcogcome njalo-ke ngishintshashintsha i-uniform owangigcina ngilapha sengikwenye indawo owangigcina ngilapha sengikwenye indawo hhayi kona kuyenzeka impela msakazi kuyenzeka danke
2: msakazi ukhuluma no-Phantom Team lapha ejozi ngikosi khemeleni makhela nonkosi ngosi ngithi mina hayi cha nami kwaye wangithola-ke ngisafuna nje umsebenzi eyi ngisebenza la manje inkinga yami ngangisebenza yabo uma ungekho permanent kunzima uba ngangithola oka one day kwaze kwabe ikhashi anipela ezu-4 manje ngeke unqabe phela msakazi nawe uma kuthiwa kuthiwa uzusebenze ngapho ube vele ungasebenzi kuthiwa hhayi namhlanje usuku olulodwa hayi kwagcina-ke hayi ngaba nomsebenzi-ke owodwa ekugcineni kodwa ngaqale ngasebenza msakazi usuku olulodwa njalo nje awu hhayi kwagcina kwaqondana-ke msakazi hayi u-Phantom Team lo
3: Yey, weSimthande ninjani emsakazweni la Newcastle uUndertaker yimi loyo mfethu okhuluma ngami ngaba unogada ngahamba ngashayela imoto ngahamba ngasebenza eitolo ngahamba ngisemabhodini namhlanje kodwa ngisehleli yemfowethu sifuna imali mangabe incane mfethu siyahamba into esiyifuna kakhulu imali eNewcastle uUndertaker sharp mfowethu
4: sawubona Simthande unjani ngiyaphila mina mina-ke ngumsebenzi wasekhishini nje okanye ngingathi ngisawuthola emakhishini wamanje okuwona engiwufundela ngingakawutholi into edala ukuthi kungahlaleki emsebenzini yeyi abanasiphatho abaqashi abanye banomona hhayi bo Ngiyakutshela mina iyo loo nto ukuthi edala abanye abantu bafike bahlale 1 month, i-half month bagoduke ngoba abaqashi shem ave bengenasiphatho kodwa ave sibasebenzele emizini abo. Ngicela ungazidaluli.
5: Ya, khona mfowethu kunjalo. We mfo kwamacingwane.
6: Uyaphila, uyaphila Msakazi. Ngiphingelele uCousin FM. Gama lami nguMbongi. Ukhuluma nje isihloko esinye esingithinta kakhulu. Nami ngize ngizibuza kahle kahle ukuthi yini indaba. Kungani ngoba mangithi ngiyabheka nje angazi amakhampani esengiwasebenzele mangani. Iyodwa nje ikhampani kimi eyaliquidate yavala. Wonke la mane ngiyashiya nje ngiyashiya ngiyathola umsebenzi ngiyashiya. Ngize ngizibuze impela ngoba nje yimi ngedwa ekhaya engahlala emsebenzini owodwa. Ngiyabonga kakhulu.
0: Uthi yimi ngedwa ekhaya engingakwazi ukuhlala emsebenzini owodwa. Hey. Okay, asithole ke omunye okhona ngala ukhozi sawona. Usemoyeni sawona? Sadlule siyalapha ku line 2 ukhozi sawona?
7: Yebo njani?
0: Siyaphila siyaphila singazokwena.
7: Hayi siyaphila. Ukhona ngisandla sasedle ngoba. Kanti sizoba siyenze ngoba kwenzeke nje iyenzeka umuntu lokuthiwa esezini akahlali. Omunye kuba izimo njengoba sibebeka nje ukuthi omunye kuyenzeka ukuthola ukuthi imoya yakhe imvumile, omunye ayekiswe isimo semali. Kimina-ke kuyangiqinisekisa lokho futhi uma ngabe kuwukuthi mhlambe abadala bathi akufanele uphathwe noma usebenze ngaphansi komuntu awupheli 3 years. Onyakeni nje wesithathu ungagcina usunebhadi usekhona.
0: Yes, yes, usekhona.
7: Ngathi abaphathi khona umsindo kanye okhona kanti uthole ukuthi vela ufanele ukuphathwa, kufanele ukuthi uma ngabe ususebenza uba ubike onyakeni wesibili uma ngabe kuze kwaphela 2 years batshele ukuthi abakive edisikhathi, hhayi ukuthi uzophathe njalo uzuhlabele impahla sa ubabikele nje uzoqhubekekani. Bese-ke okumele sinye sicile ngingasibeke ukuthi kuyenzekani le isimo semali kusele ukuthi le mali elakho ayikwazi ukwenelisa iy'dingo zakho. Ukuthola ukuthi uma usebenza kuthi ukuthi uyakontha yabona lana ukuthi kushaya ilanga leya lokuhola senginalikho leta ngisinayo imali eyanele. Lokho kugcina sekuphoxa-ke ukuthi hhayi kuyaphansi ithuluzi ubona omunye umsebenzi ongcono.
0: Yes, yes. No, siyabonga kakhulu, siyabonga.
7: Cha, ngiyibonga
0: lo thamo amzalo ofisele bomfutyani. Sibonga kakhulu. Uyabona ngempela ke ngiyayithanda ke abantu mabezoyibuka ngamehlo ahlukahlukene nangeyinhlangothi ezahlukahlukene le ndaba le esikhuluma ngayo ke namhlanje. Siyahamba ke manje ke sidonse kafushane lapha ke ingoma ka Chop Life Sound System Mr. Easy no Amifa kubathi ke wena. Siyabuya sayigonqa le ndaba.

0: Top Life Sound System no Mr. Easy kanye no Ami Fagu bathi ke wena sihamba ke siyosigoqa lesi sihloko sethu esikhuluma ngaso ke namhlanje sikhuluma ke ngendaba ke yokuthi yini wena ekwenza ukuthi ungakwazi ukuhlala ke emsebenzini owodwa isikhathi ke eside silalela ama voice notes kafushane.
1: Yes, siyamthanda asibingelele mfuthu cha ugide lowa madonsela ngila imnambithe but wesiyamthanda uyazi mfethu ukhuluma nami uqobo neyami uma ungayibuka iCV yami njalo mfethu every company zengiwathola ngispenda six the longest one kuba u 6 months mfethu yazi into eyenza lokho kuba yini kuya mhlambe ngomsebenzi osuku udinga ngaleso sikhathi uthotho omunye ufuna ama key requirement areas omunye ke nane percent ikuqobo ke silihuba yona
2: njani police ntanda kuya ngokuthi unama qualifications amangaki ngokomsebenzi okhona nje emhlabeni wonke jikelele. Uma ngaphosis kanjalo uma uthi nesikadokotela uhambe yokungena kudokotela, uma ngangothi nesikanesi nesikanesi uhambe yakunesi, udrive nje yonke into naye enesitifiketi sakho iyona nto engidandisayo ukuthi yonke lezi tifiketi nazalo msebenzi zikhiphisa kumaphi umsebenzi uthola ma uthi loholo kancane uzophuma uyokufesa ngalesitifiketi ufesa ngalesitifiketi qualification esebenzayo engidandisayo esenza danki.
0: Uyabona ke inhle ke naleyo ke ngoba iyasho ukuthi noma bekuthiwa akuhambi kahle kodwa uyazi ukuthi yeyi vele nginayo i-backup, nginayo into engizophephela kuyona ngoba nginey'cucu ezahlukahlukene. Ngiyayithanda ke naleyo ke. Kulungile-ke, siyabonga kakhulu balaleli. Hhayi, ningivula amehlo-ke, ngifundile. Ngiyathemba ukuthi nawe uthe ulaleli lapha ekhaya, nawe wafunda ukuthi kubuye kube nje abanye bayibuya ngeso lezinto ey'thinta ey'kamoya. Bayasho ukuthi-ke khona izinto zesintu, khona izinto zabantu abadala ezenza ukuthi umuntu angakwazi ukuhlala emsebenzini. Abanye bakhuluma ngendaba yemali ukuthi hey, imali isuke incane phela. Abanye bakhuluma ngendaba yokuthi ingoba nakho phela mhlawumbe akhona abayibhorekelayo nje ukuthi mina ngiyabhoreka. Abanye baney'cucu ezahlukahlukene ey'thinta imikhakha eyahlukahlukene okwenza ukuthi bagcine beshintshashintsha-ke njalo. Siyabonga kakhulu-ke mlaleli, ngithemba ukuthi-ke sifundile namhlanje ngoba kubalulekile ukuthi uyazi isimo somunye umuntu usazi usiqonde ukuthi hey, uyazi abanye abantu kukanje ey'mpilweni zabo. Kukanjena nje mina mhlambe ngenzeka ukuthi angikaze ngibhekane into kanjalo noma ngiyibukela kude, kodwa kubalulekile ukuthi uqonde nje ukuthi uyazi kuyenzeka ngempela ukuba ukuthi umuntu uhlushwa abantu abadala noma ngabe ukholelwa kulokho noma ngabe inkolo yakhe ithini, kodwa ukwazi ukuqonda ukuthi kuyenzeka ngempela uyazi into nje ekhona. Siyabonga kakhulu ke mlaleli, ezingithemba ukuthi sifundile kanti ke futhi ke savuleka namehlo njengoba nami ngivulekile nje amehlo ke namhlanje. Nakanjani ke futhi ke ngevikelizayo sobe sikhona ke esinye isihloko sobe sikhuluma ngaso kuleli hora lika 1 kuya ku 2 ekuseni la ohlele nomlilo okhozi sithi ke ingxoxo yasentatha kusa. Sambe ke sidonsa ingoma lapha ke usinazo uthi ke inhliziyo yami. Asibuya ngala sidedele ingoma ezimbili, uyazi kusuke siyiqhathile, awufuni ukuzwa noma empeleni awufuni ukuphuthelwa ukuthi uzwe ukuthi iziphi lezi ingoma ezimbili esobe siyiphethe. Siyabuya.